bon a ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi ono e buwe. E juma samna a ya deno nyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese un ni ano obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu ongu. Bastan de broke yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richemo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omobua ne se ha ni owure

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eyo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amutsiamu se ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure